Ay, ay, ay. Ah, Lucas, arag ko ng kapinggi ka sa tangchari. Siguro chay kari. Ay, imay na naman ta chay yuri kunik kiking wasing manta. Nyokakta kakta. Ay. Orko ka po na itaka. Ay, kunang japs kolke kanya. Kunang ko komersyante ta maskana iti. Husilasta zantinay pa. Kiking rumitambo zanchumanta runalyamanta hari hagaykusa. Ay kunalyamanta hari koyata kayong kaykusa hari. Karay. Nyapis ora chayamun niya. Kantumantak arastawan yuchisaka. Nyaoranya. Nyaoranya.